Nabu Bari Mengoro Nayungi Nayungi Baral Gangakwe Ubari Megare Langa or Governor Uru Javari Me Babon Biukang Nabili Nabari Mengoro Nayungi Bawam Governor Bagor Meng Balbur Gumeke Baral Gang Bam and Nabil Bagor Marin. Pa mga yan ang amaro, nga rin ko walkyawan. Armali na po mimi, walkyawan na po nabinagarika at gini. Apo na yung gijang ko rin, babalkman po